ya hon sanchane ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa worry akwento opro no ebue etuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate me se onni ano obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu a bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu rejemo any friend for me no be body channel obutsiamusa huyamobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bu an se hani owure ya jiji o se obetu mi aye and I yesu tini ni sa odika won ni chirewo

On yon coupon a yon hon sentrene. Yon fou a e mou atoun e bwe. On yon coupon a mou e bani bi atoun nan sou se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen tou apyo nou e bwe. E juma sam nan aya den nou nyami we siye siye sabri. A ou ban ou ngu wate. Mese yon ni anou. Obet nasi. Mese ou yire nou bet nasi ou kounu ou ngu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesuri chemo any friend for me no be body cheno amutsi amusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa wonse moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

bisa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji di se metu mi aye we hi amu bua ne se ani owure ye jiji o se hu betu mi aye na yesu tene ne sa o de kan we ni chira won se ha Sania Muchidi and Siano, Muchidi and Yumonkwan, and Yasa, Mamu. Messia Juan, no Huna, dear Amnumuha, hey, I dear to Sumpo,